0: ma
1: na mara igiri yoro wega
0: ma
1: no no makine iwa magocire roro tugacokeria ngai ngatho ni ndakugeithia muno na ndagithia ndagitari oro ringi
2: nimesalimika sana
1: karibuni sana ni wega muno ni tukenaga muno ona tukaigwa tutire ndani twanjithanio ni kana kameme ka uga atake
0: ta gamu na kiraka
1: ta gamu na kiratu
0: na kira
1: na ndegyo muno ndio ndo ihinda riri ona ndia ichokia gatho ni kuheka na fathi tene ni getha ngugeithie ngeithie muthikiriria wono wa kameme ka yuka muingi na arata othe aiwa a Kenya othe na kuria gwito kikale wa muini acio the katishokia ngai galo
0: amen
1: Papa wito mwene hinya wothe ni ithuĩ ngai witũ tuoka nyarĩrĩ-inĩ ciaku kĩroko gĩkĩa ũmũthĩ nĩ tũragũcokeria ngatho cia mwanya mũno baba nĩ kũreka tuone tũmũthenya mũthaka ũyũ tũtarĩ twawona rĩngĩ ngai nĩ tuokĩra twĩiguĩte mĩĩrĩ itũ ĩna thayũ meciria maitũ nĩ mega ona ngoro citũ nĩ njega mwathani no arĩa mainamĩte ngoro mena arĩa mena thĩna mĩĩrĩ yao ngai mũndũ wothe wĩna thĩna wa mũthemba ngai we nĩ ũĩ no nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ maũndũ macio mothe matirĩ iriga mbere yaku we wĩkaga wega mwathani rĩrĩa ũkoragwo ũrĩ mwega mwathani mahinda-inĩ me mothe we ndũcenjagia ũtũraga kũrĩa gũtheru mwathani kũrĩa kĩgongona-inĩ kĩrĩa kĩinamĩrĩirwo nĩ athuri 28 arĩa mainamagĩra mbere yaku makiuga wĩ mũtheru wĩ mũtheru wĩ mũtheru ona kũngĩthũka atĩa mwathani we ndũcenjagia nĩkĩo tũrakwambararia na tũgagũtĩa na tũkoiga nĩ thengiũ nĩ marĩa mothe tũcemanĩtie namo mwathani wĩ mwega ngai thengiũ nĩ ũndũ wa gũtwĩta ciana ciaku thengiũ nĩ gũtũgagũra na kĩgongona kĩega mwathani nĩkĩo baba witũ tũtangĩmaka nĩ ũndũ nĩ ũtũrĩhĩire mathirĩ nĩ ũtũrĩhĩire thirĩ mwathani ithuĩ tũtikũrwara ngai nĩ tondũ baba witũ wĩ hamwe na ithuĩ thakame yaku mwathani nĩ tũiganĩte ngai nĩkĩo twagũcokeria ngatho hwainĩ wa kĩroko gĩkĩa ũmũthĩ tũgĩkũhoya mwathani ũtũrathimĩre mũthenya ũyũ baba ũkĩrĩa gĩothe tũngĩhutia ngai kĩrohutio nĩ kĩra mũmagarĩre witũ baba witũ na ihũndũkĩro ngai nĩwe mwathani nĩ twakwĩhokera baba atĩ twaumagara ngai nĩ ũgũtũrathimĩra baba nĩ tũkuona kĩndũ gĩa kũrĩa kĩrĩa tũgũthiĩ gwetha nĩ tũkuona mwathani na arĩa matekũhota kumagara ngai nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani mwathani matũmĩre ũteithio baba nĩ tondũ we wĩna hinya rathimaga thukĩ mũndũ na bamĩrĩ yake mwathani mũtongoragie baba akiumagara baba na agĩcoka ona agĩthiĩ mwathani witũ cuguri-inĩ ciake rathima ndagĩtarĩ thengiũ mwathani nĩ tondũ wa kũmũheaga ũgĩ mwathani na kũmũhe kwĩrutĩra kũnene ngai gũka gũtũthomithia ngai ũromũrathima hamwe na bamĩrĩ yake nĩ thengiũ jehova ngai ona mũthikĩrĩria wothe ngai kwaga gũkoma nĩ getha oke atũthikĩrĩrie tabarĩra-inĩ ĩno ya kwĩitũrũra ngai mũrathime ũmwĩke wega na ũcemanie na mathĩna make twahoya tũmenyete mwathani witũ nĩ watũigua na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesũ kristo mwathani witũ nĩ twakũhoya
0: amen
1: amen
0: murarie thayo
1: amen
0: aidio tutidia thayo gaithania muno kuguothe
1: By
0: amen. Santa Sana. Margaret was sorry from Iowa, America. And Santa said that we are done. Mm-hmm. And then we can leave now and go and sleep. I have star 447#.

Amen and hallelujah na ture gai niwega gai uyo thikagiriria mukayo uria wothe tuikaraga tukimunengagiriria na gai witoro gucu na kugwa muthikiriria gwenda tukoro tukihoya turi hamwe na ngwiraga tuhoyaga turi hamwe nigetha ukandeithiriria iguru ria maundu ngoragwo ringi ngikurangiriganirwo kaingi na kaingi tondu nii nithimiirwo matha nowe haria uri gutiri mundu uguthimiire ni ndira thuni machine e haha na gai wito arogocu na kugwa reke tugie na ihi da lia kukimwira niwega o tugitegaga mafataro maitu na kuriwe jitawagathoni waku ni 2014 direhoka machine nigurura ka niraruta wira thini waka Meme FM official page kiugo igatogoria tafarira like comment no share and thank you so much muthinabri kukuro ugithi sabaza ni kusambaza neno laki Mwenyezi Mungu asante Muthamaki mwene hinya wothe nigukugosha tugukugosha rushini rwega roro uriketi gututuga na ruo Nirushini rugirweru fio. It is a new day that the Lord has made. Na mwathani utuwathaga, tuga kenaga, dhinu wa mudhenyo shiwali kia uturadhi managu. Unagua kuro kuina mori tumahana halia. Kiugia ku, nigituwara giria that we should rejoice in you, O God. And again, we should rejoice. Tuga kena tuidhinu waku, nororige, tuga ikaraga, tukenete. Mwathani tuwahoya gekeno, mudhenyoyo. Todo nituwi ni uguthi nabli kukuro o kirora mafataro matiga neti. Ma o mudu ni uguthakaria muturile wa shianashi yaku. Na niturame nyona tituhu guikaraga tugitura gie dushitu. Tugakuro tugikulirira wegai mutura muwe. Na kugu kiro kuhigikia umuthi ni uguthathaya. Tuguthathaya kukugosha kukunenehia. Todo nijue ni udumuiga munu kuabiriria na kukugothathaya na kunenehia retoririria ku. Na kukutugiria munu. We watu iguiratha. Na nigetha nige tukoro tukiona mudhenyo uge mweru kwa hinya waku. Ugaturalia nige. Ugaturiga liga. Tukara huka. Nigetha tuabiriria kuona udheri ugeuka kwa hinya waku. Na nithegiu munu. Utumenyerera mudhenya wakinya. Tukainuka mishire tuikaraga. Nigiuga turokia ororege. Toguleke tieguika. Mwathani nijue kire urafatara kuigua kumana na kuleithue. Ni gatho nyige muno kumori kuini wagoroshitu. Na nishio turakunegere riyama. Niwega ni kutugitagira. Utukuwe wothe uturora gama. Na nigeza tutikai kuhithu kiro ni udumuru. Tunasema ni asante. We muturirikania kiro kweki kia umunguthi. Kugerera kiugogi ya kukia hinya. Ulia wothe ukorago aikarete ogitiri ni wole ule iguru muno. Na niwewe gai mutura moyo. Na niamenya giriro ni mwene hinya wothe. Na we niwewe ikaraga ogitu menya girira. Watuwa liria watuira. Ati notu hote kukwira. We niwe mutugitiri. Which is very true. We niwe mutumenyeriri. We niwe gai witu. Ulia togotura tuihokete. Na wihoke kuwaku. Nijitikitie togotura tuonete wihoke kuwaku. Todugotiri hidi ugatue hereria wihoke kuwaku. Todugai niukuraguo we mwega. Na niukuraguo we nama igururia maudumaria mothe. Ukuraguo gituwaliria kugerira madiko maku madheru. Na kugu nituwa shoki ya gatho. Niguto hitha wego hitho ini waku. Mahida mare tugu komete na tutekwe iguaga wego tiri hedio shugaga dukomaga duhetagua nitoro idhu ne idhuwa mwaito na uginya na gieto ugekira alam na nigeza shiabiririe wetana none menyaga we ona tukeiguaga alam uishito duwe ni watu watithagi ya kuigua we niwe utuwara huraga na kugu niwiga nitudu wa kukurotu hete kamweke nigikagi au kurotu getura ma thank you Jehovah Todo nidirame nyama, kuina agimathi okirine. Ona ni marafagete kukuroma gikama udumatiga nete mudhenyo wa umuthi. Na matirame nyaga atine megu dhiki huru koini. Na kugu gamalirikana na nigedha udheri wa higo shio the utule umadhereire. Na family zirie shigo ukira muadha nishie naruo na maithori maige. Dena wete kio mune niyati ni ukumo omiriri ya mudhamaki. Matikuru one hinya. Matikure mwone guthinabere na muturiru wa muhuro yuariwa. No nigeni ukumuomiriria Jehova. Na kiroko hiki kia umuthi gai witu. No tukuhoya ginya gukiragiririo. Maundu maingi marĩa tukoragwo tukimeka mugoro na wendi waku. Nituwahoya utuike wa guturekera. Thakame yaku nituikaraga tukiaragia iguru ria thakame yaku. Rui ruru rwa thakame no rurathirira Jehova. Na kugu rurangoro citu kiregia kurakaria utuku uyu wothe githambie na thakame yaku. Meciria marĩa maregana na wendi waku Ngai. Utuku uyu Ngai mathambie na thakame yaku. Kwĩna maũndũ makoragwo magĩthiĩ na mbere hĩndĩ ĩrĩa nduma yoka. Na makoragwo magĩkwo no andũ arĩa makoragwo metereire nduma mũno. Na nĩgetha atĩ ũkĩambĩrĩria kũmahitha. No makariganĩrwo
duma dekorago e duma maitho ini maku duma no therish korago shikindu kimwe na tondu ni wona mare mothe makoro magithina mbere utuko wothe matari mega mitugweyo ngai witu ni dahoya na nigithe nigetha utuke wakurekera are makoro magika maundu mena magigi muno maitho ini maku kiroko ikikia umuthi ngai kiheo kia muyo ni kiafata tunasema ni asante sana ukorogo gitorora nginya mahinda maria turathie thafari na igakoro ni irakinyanira undu ucio ni ungenagia ni thank you guy na ni dahoira nginya thafari cio thina ni getha ituike cia gukinyanira mundu o mundu akiingira ngari ire egukorwo akiingira kana ni okui wa muingi kana ni ube kuingira kana ni ngari yake akoragwo enayo mwathani ni dathaithanirira ciana ciaku na ni getha ucirore na ritho riatha na ucirigicirie na ruirigo rwa hinya rure rumanaga na kuri we ngai na ni getha tuone tukiumagara tuone nginya tukiruta mawira kwa hinya waku tukorwo tukiona nginya umithio wa mawira maria turutaga tugicoka micii tu tushoke tukenete na tushaja mukita muno ni todu waku ngai kwina arema taraigwa wega mara itarinishia thibitari Jehova na ni urona tuma kiugo giaku ni gutuhoyaga ni todu oria waragie kuiga gutire hindi barafu ingiuma iguru yage guka kuihugia guku thi ukoragwo miathite yakinya guku thi no nginyanagia ingiihugia na nigetha kugie na mimere irakura kuonekana irio nyingi cecia na ciaku cia kuria mimera ya mbegu cia kuhanda cionekane mahiu mone nginyagia kuria urumbuyagia nginya nyamu cia githaka mwathani na nikio tumaga nginya gukorwo gukiura mbura iyo ihingagia uria we umiathite ihingi na kugu ni dahoya kiugo giaku gitume kundu gutiganite kuria kwina moritu na nigetha gituike gia kuhingia uria we ugugiatha thini wa ritwa riaku Jesu Kristo wewe Mungu wetu mwema tuma kiugo giki kuria aria matari na wira na nigetha mamenye ati ni uheanaga mawira tuma kiugo giki kuri mutumia uturite etereire mwana mwathani na nigetha amenye atiriri iwe ni uhinguraga nda na igakua kana agukoro etito marito maingi muno mutumia uria thata kwa nyina wangania kuria gutariciana na kugwo cinjia rugano ruru thini wa ritwa riaku Jesu Kristo na nigetha etani marito tamaya mamenye ati ni kuri ngai uthaithagwo ni tondu tito guturagia ndu mundu agaguthaitha agakuririra ena witikio munene ngai ati ni ugukinyaniria undu ucio arahoya iguru riaguo na ni wega na tunotaguo tuthiite na mbere guthaithanirira bururi uyu na nigetha maundu maria matakoretwo magithie wega ngai utuike wa guthondeka magirire katika nchi yetu ya Kenya maundu me mege maini na abduction adoya maracario mwena wa Mathari na matiri maronekana Mungu wako wapi meku na wega ini urona na yari tutukahoya makoro mari o moyo thini wali turea ku Jesu Kristo na nigetha families ciao shikene macokererwo ni anakiaya mwathani families ici cituike cia gukena we niwe turanengereria ihoya riri ni tondu wa maundu maya mena magigi mena thithimu na makoretwo magikika thiini wa bururi uyu na tugathii na mbere gukorwo tukimakumithia maundu maya megi maini na kunyitwo migwate maundu maya megi maini na tocha andu manyitwo migwate magathii magatochwo muno mwathani ni kuregana turaregana na maundu maya na nigetha ciana ciaku ithiĩ na mbere gũkorwo ciĩ na wĩtigĩri waku thĩinĩ wa ngoro cio twĩtĩkĩre gũgwathĩkagĩra tu twĩtĩkĩre gũgũtĩaga ngai twĩtĩkĩre tu gũkoragwo tũgĩkwĩnyihĩria mũthamaki mwene hinya wothe na thengiũ nĩ kamweke karĩa wĩikaraga ũkĩheanaga na nĩgetha andũ merire eki aciĩko ta ici no kamweke ũramahe na nĩgetha metĩkĩre kwĩrira nĩ tondũ ngai nĩ ũrĩ tha wĩ watha nyingĩ na nĩ thengiũ na muthenyo ni wetonegera na nigetha utorane hamwe na ithu kuma ukiambiriria nginya mahinda maria tugukorwo tugitiria muthenyo uyu ngai families ici tucirathime ciana ciothe thiĩ na mbere gucirathima ona magithiĩ na mbere na mathomo thĩinĩ wa mathukuru matiganĩte marathime mari kũu na nigetha merirĩria mao iroto ciao igatuĩka cia gũkinyanĩra rathima arutani othe magithiĩ na mbere kwĩrutanĩria gũthomithia ciana ici na kĩrĩa mangĩkorwo magĩte mwathani tondũ rĩmwe arutani nĩmeitũrũraga na makonania ũrĩa mũikarĩre wao ũkorwo ũrĩa ũkoragwo ũtariĩ mwathani mateithagie no kamarũagĩrĩra no kamahotanagĩra tondũ we nĩ ũrũaga mbara cia mũndũ no kamũhotanĩra rathima mawĩra maitũ tũrĩ othe rathima madagitari arĩa nao makoragwo makĩhutania na ciana ciaku iria we wĩyũmbĩire na nĩgetha ngoro ya dagitari ĩgakoragwo ĩ ngoro ĩna tha nyingĩ mahinda marĩa ararũmbũyania na mũrwaru
gikire hinya dawa iriranywo ni murwaru wothe na nigetha ikoro ni cio ciagirire kunywo ni tondu wa murimu uria eritwo enagu ona korone weigagirira no kambiriria kuhonania dagitari aligita nawe ni wanagia kiugo kia uhonio no uhonio ukonekana ciana iri taraigwa wega ihone atumie mataraigwa wega mahone athuri mataraigwa wega ana kinginya iritu matweke ya kuhona thini wani tore ku Jesu Kristo arena makoreto mena nyota ya maudu magukuthi agine jui maturite ujohi ni nitukumithagia johi muno na nigethe tige gukorwe kinyuo tondu mahinda mare mundu atura johi ni kiria koragwa gika koragwa gitanga besha iri ukoragwa murathimite nacio na nicio ikoragwa gifatarania kuri families zitiganete na nigethe uthiwa na mbere ukorwo kionekana no ugicuthiriria athuria mu maturaga johi ni mana ngaga wira muingi marutaga wakuona besha ici na kugo nyoteno ya johi ni twaregana nayo then wali ture ku Jesu Kristo nyote ada washie kurevia gai ni twaregana na nyoteno thini wali ture ku Jesu Kristo na nigetha ithuothe tutwike agukunyotagira yes tukunyotere owe wiki na nijue ni gutunyotora na mai mamuyo mai mamuyo ni kigo giki tuikaraga tugithomaga kaingi na kaingi na tugakinywa wega tugakiria wega na tukaigua wega thini wa ngoro citu kiguire ciana ciakutha iria ciureire maundu ni mamuhuro yu wari wa raha za dunia wa chane nazo na nigetha magucokerere na nijue nimekuigwatira maundu mega ngai rathima kambuni ciothe rathima arugamiriri a makambuni rathima ene a kambuni ciothe kuria gucikoragwo ciri thiini wa ritwa ku Jesu Kristo tondu nijue ni undu mwega muno kumahoyagira tondu nio matumite tukorwo twina gwa kumagaraga guthiu matho kiragia tunua tuitu mahinda maria twahana tatungiaria against ya kambuni iria twitikiritwo gukorwo tukiruta wira thiini wacio ona kuru twina gwa kumagaraga guthie umatho tutire mishini tutira kuhoya wira already murango ni muhinguku no kiria tureka mwathani ni kuhoera ale makorogo matari na gwa kumagara guthie umatho ucio igwa thatu urathime mawira ma murimi mari arutaga mugundaini na nigega agathina mbere gukena ona maumirira mega mawiro ri arutaga mugundaini mioyo umurathimage makiri na ukagitagira kiria giothe athikite mugundaini na nigetha kiambiriria komera na gikure gituiki ge guciarana na kiria kiraciarana giciarane na kihurithanie maita igana kwa igana kwa hinya waku aria makorogo mena mahiu nitwahoera mahiu maya na nigetha ukagitagira mahiu ma matikai kuhithukirwo ni murimu na matikai kwagagia kuria kana gia kunywa we niwe muheani we niwe muturubu ya thank you so much mwathani mashoni mutwa gutegira tuna maombi mengi sana no ni tuhoyaga ugatuthaithanirira kugerera roho waku ni akoragwo agituthaithanirira reto ni ra Kristo Jesu twashokia gatho kuhana gwitikia ithuothe ni tuge amen amen and amen na reto ria ithe na ria mwana na ria muwa mutheru ni gutuike gu mitabo ya kameme kayo kamu igi muthikiriria na ni dagika 40 ni shoot rukete da ikomeshia rushini gishokiriria tugukorona ndumiriri iyo yegemainina compassionate.

0: Wow, ni rwimbo ruthaka etagwo Njoroge James na rwimbo rwitagwo Gutherera. Ari dakika mugwaja nishitirukite thaa 11 cia rushini. Tulikuwa tunapanga panga maudu haha na haria na mchungaji yuko nidrona esete
1: kabisa
0: mwiritu muthaka nyarari onake nidrona mwathani ni amukinyia. In fact ni gora dedicated inyweri Minister Alice na Stacy.
1: Yes,
0: na nigetha ngai amurathime mugiuka mugitire wega na ngai ni mwihoke kumuno na nginyonare memweno ri ungikwi na ngimari hariri akinya akina gatonye na ngai ni mwega ngugania tororaga kabisa.
1: Amen.
0: Ndidakena ni tondu ngai ni atutugite na igai ria kio kia muyo.
1: Yes,
0: na ndidakena ni gukuona ororingi thutha wa kiumia kigima.
1: Amen.
0: Na ngakena ngiuga atiriri happy new month of July.
1: Happy new month.
0: Yes.
1: Yes.
0: Gai aratu igwira tha wega wega na aratu matuone nuthu ya mwaka wa 2026.
1: Yes.
0: Na rutu kabiriria nuthu ingi na ni njui na ni jitikiti egutirithania hamwe na ithwi.
1: Yes.
0: Inya mahinda mara tugakorwo tugitiriha mwaka uyu. Kristo ni muhonokia wa ngoro yako.
1: Amen.
0: Ndio mete hali Kristo.
1: Amen. Ona ugimo githiko.
0: Ni una dio ni kukunge githie. Ku kwega makirie dio ni kukunge. Na ngakenerera ngai muno. Riu ri ni ndakunyita ugeni.
1: Yes.
0: Na nigetha uge na ihinda ria gukigeithia muthikiriria.
1: Yes.
0: Na murugamo waku ni njui. Ndiko uga no ni njui ni uriko. Ni wa mwathani.
1: Yes, yes, yes. Ni wega.
0: Yes.
1: Ngora na njuge ati Jesu ni mwathani.
0: Amen.
1: No athiite na mbere na kujika wega.
0: Mm-hmm.
1: Ni muhonokia wa ngoro yako.
0: Hallelujah.
1: Koroti Jehovah ri.
0: Mm-hmm.
1: Ni ndu ingiriku.
0: Mhm.
1: Di dui.
0: Ona ni ndi uragia ngoiga ngai.
1: Ni ndi uragia digiriku.
0: Yes. Mhm.
1: Na ni hari handu akinyaga. Mundu wonore mathiete kuria atiriri.
0: Yes.
1: Mundu to ngai ri.
0: Mhm.
1: Araikaratia. Hinda ini riri.
0: Mhm.
1: Mundu to Jehovah ri.
0: Yes.
1: Ati niwe muraithu wa ngoro yake ri. Mundu to ati Jehovah niwe muheani ri.
0: Yes.
1: Ati niwe mutugitiri ri.
0: Mhm.
1: Araikarate ihinda riri na mahinda marea turi.
0: Yes,
1: na togu ku Kenya,
0: mm-hmm.
1: It is all over the world.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Wow.
1: Leke thome the furi 90.
0: Na leke menye thie muthikiriria rui tui live on Facebook.
1: Yes.
0: Na ni gatho. Shiko stisi gai ya kurathi mage muno muno muno muno.
1: Yes.
0: Thank
1: amen,
0: you.
1: Amen, amen, amen. She's blessed.
0: Yeah, she is.
1: Yes.
0: So tunasoma?
1: The furi 90.
0: Mm-hmm.
1: Muhari wa 14.
0: Okay.
1: Kaigwa atiriri.
0: Mm-hmm. The furi naite

0: Njĩtagwo Jane Muthoni, mũini wa nyĩmbo cia kũgoca. Na nĩnyendete kameme piu piu piu piu tondũ nĩ mũtambo ũrĩa mũkinyanĩru. Niĩ nĩnyendete tabarĩra ya canjamũka mũno nĩ ũndũ wa Baby Top aka Muthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba nĩ njanjamũraga.
1: Kameme kayo ka mũingĩ mwagotosha.

0: Thank you so much Karo wa jiroro boro wega muturu riri ngai we niwe munduiriri we niwe mutuririri we niwe muruiriri mundu wi haha uratuthikiriria ni muinamu tukauga ndukauge ndukanauge ndukanaine kuhotwo ithwe tutinaga kuhotwo
1: hapana
0: ithwe tuburaga uhotani
1: wa ngai
0: uhotani wa ngai
1: yes niwe muturuiriri
0: ni nguguthakire miario ya maito ituna ni akinyite agukorwa kinjira maritwa make ni mako ni ngumwira njitagwo muthoni wa kiruba na guku ni gwa kameme ni kayu ka muinge turaigwa kiriro giake ndirona kiriro giake na kameme kayu ka muinge na nikio muthenya wa muthi tugutega mathaa maiganona o kuhutia ngoro iyo mwe witu wa nyumba no ito ya gikoyo na mubi einamite karibu sana maito witu kameme ke haha aria aria kameme ine karibu sana guku ni gwa kwa kameme
2: Guru Changi, kana guru.
0: No, no, no, no, no, no, no, wega? No, no, no, wega?
2: No, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, kana nginywa dawa digaciare ni ndaregire tondu gitu ndi mudakuria giko ikuria jialito
0: na kana ni gaka waciarire na githitiko gaka na tutu tungitukurigiceirie guku indu raigwe wega
2: kange karangurio gikomba we
0: gaka getagwo maina wa kihumo ga guku kameme tv ndukama kenya begure pole ni maundu maria mathire na mbere na tondu ni ndiraiguire waria uhoro wa ngai muno ngwanjia wanje na ngeithi tuguthio kahora tuthio kahora twario dagika ciganona na kihumo oka kuria ni ndiramwirire ukiagwethe riu kihumo ngenje gukirira na tutirio na turanjia show shuali agwethe na letha till number twethe kana ni mavati twethe kana ni nyumba twethe kana ni nguo twambe tuiguru maundu mahikairie atia na ndirerwo ni murathire nake dukaini ya Safaricom na murahingura paybill utanagithania nigetha stesi akorwa akime pin paybill number 49 40 505 tukiigwa rugano stesi pin for me 49 40 505 49 40 505 thank you so much maina kihumo uya jalala neraruta Eunice Njoki Gishungu Mohoro usho wani wewe tago Eunice Eunice Njoki Gishungu Mohoro 49 timasa nimeona umeweka
1: yes
0: 49 40 505 49 40 505 49 40 505 Eunice Njoki Gishogo Mohoro geithia athikiriria kameme urathikiririo the yothe
2: munjire ngwabiriria
0: okuga tu muriega andu othe omageithie ndugatwe mihandu mitamboini warie ru torari nanie
2: na itabete ona kuina
0: ni urenda kwamba kuina abawine
2: ati nguina rwimbo rwa gutoria muthenya o muthe tondu ti wa ngai ucio wahotithirie akiduta kuri thinwe tari gikindirio ningi akeroho akio gituika kimuri nyanduirire mwathani
0: nyanduirire
2: ni mbara ciothe na mageri akahotanira njuge atia ndi mbere yake na ndimukumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondu nĩwe ngai ũcio nĩwe ngũturira tondu nĩ mũtugi nĩ mwega nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga oigire

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Nuraigwa. Damugura aringo ici. Ehe. Ya gucera kuri atumia. Na mugunda. He. Uni ndie daga maundu kini.
4: Ma ugwo gutwaro gutwaro.
3: Na ni ndiramenya.
4: Aru ni tuguthima nguo njega. Riu ti ati cia magendo. Riu ni kuheo mbere ya ngai ni muingi tondu kamuingi koyaga ndiri. Kinya kireba. Uwara uga ate neyeire. Na turato tuwa kwa dikanitha. Rewe isi yoruti reko. Todo isi tisho dira kuwenete nasio.
3: Isi. Eno furana le. Mutumi oyu mwena kuhewa furana eno ole. Ona niya neide nanguwa yere. Na keko isi siya tumia. Ili asia li siya tene. Kira ihu. Ona gome teko neki odira hubira. Ikajika.
4: Rura koma kutodo ni kura heire.
3: Ya au kango ziaga ko.
4: Rura koma aja.
3: Hili kako meito kakuti meito. Oko kiaro hau. Nyobo hau. O hau. Tuabiria ki waja kia siu. Kia wase ke. Todo ni kia ki. O na ki. Akira ki waja kia hiyo uo. Ayo kake koro ni kazuri. Kakamiti. Akimu. Ati sukiyo wakimu ati. Ati. Mani donata ko mutema na kahiyo ni tami hutiye hutiye hutiye sio maraka kana musumari umwe
4: kamete
3: kana odoki na ni wa ni wa office ni wa office yo no ni wa bi amura yete ni ni di wa office ni mutira hiro nyumba na ndugeje atugake uroka kujira we yo oyo Nijaba. Na jiti meheho. Kaimu wake olio kwenda kwa haka. Moke machine. Ta makiteta ondi edona haka.
4: Ura komo hale hahiri. Hale lono otaka.
3: Enyo na maha mamarata zima. Akele mamu mamara ya humbagira walu tularaga.
4: Oke kira kekoi. Ewe no heiro ne motu mio siyo.
3: Ewe anade heire. Ewe no. Na guwe igiri.
4: E nore wikirete guo.
3: Yeke niki agiri agi atumia. Yeke iti nona kanima.
4: Tuka kiawe guo mono igoro jodo wa TV. Yeke
3: atukirio na wea.
4: Oye hena.
3: Yeke ene nikiri agi kia mtumba. Yekiri da kia wira. Na yeke getio niluwa ni mwaki. Yeke dare yona kia.
4: Na isi giri unisi ya kuheyo.
3: Isi niko kuheyo. Niko kuheyo.
4: Na ila tu.
3: Doka inamia maiza mono na. Ya aki kuka. Dia ada higo mana nak kabura nanti lah kau.
4: Nak kafeti gaku, kakak kena besar dia.
3: Kakak. Iya, esir kita ate. Kita ate. Maga nama tato.
4: Maga nama tato.
3: Ya, itu ni mudah lah, gay.
4: Okay. Naga tiri, agan itu tiri.
3: Nihi, kat isiye hawe na.
5: Iya.
4: Dera kiwa hatire mam.
3: Gai.
4: Hatire. Ni jiguwa kiara.
3: Natayu ni dera utake dugai gade.
4: Kaliganiru. He duga tege tera ni ugatire.
3: Ina ma.
4: Gohe giri giri siya kui kiha ha siyo rugane wa
3: defendi. Ni wako ki iwa ni ki ina mu ni umudu wa huta uta ya besi wa ye mungu. Atari na siyo.
4: Mudu manyalata kwa uta uta uta uta.
3: Natisha kuheo.
4: Tamaka gatire.
3: Dara aminiru.
4: Gatire ni siyo dire. Kana wa difata wa goithia.
3: Yehe kio na hati yeki.
5: Nesigi agaba.

0: to carry horror with infection. Infection shikoshi mitheba mingi muno muno na utagithi mumenyeke na infection yere kuhaswa ira guthumbura kana ikoretwe gikugia no uturi onywaga dawa cia infection. Tukiambirira na UTI, UTI ni infection ira tukaga ni bacteria iria yukaga na njira cia kioro, urino, kana ona moko maku, nguo yaku ya thiini kwa zaidi watumia nyejeraga tumia kaingi muno rĩrĩa wahũra nguo yaku ya thĩinĩ wagĩũkũmĩanĩka harĩa nja nĩgetha ĩkoma wega nĩ riũa nĩgetha bakteria ĩrĩa angĩkorwo hauma na kabakteria gagũtigarĩte kana gekwĩhithĩte nĩ wega kacinwo nĩ riũa rĩrĩa nguo ĩyo ĩgĩkorwo ĩ safe rĩrĩa ũramĩkĩra koguo nĩ hinya ũnyitwo nĩ bakteria. Kĩndũ kĩngĩ atumia arĩa mekĩraga nguo cia thĩinĩ citomĩte wega nĩ makoragwo ũgwati-inĩ mũnene mũno wa kũnyitwo nĩ UTI na ũngĩrora wega 80% kana 70% ya UTI ĩkoragwo ĩkĩgũmĩra atumia na ĩkoragwo ĩkĩgũmĩra atumia nĩ gũkorwo urethra ya atumia kana mũberethi wa mathugumo wa atumia ũrĩa ũrutaga mathugumo ũkoragwo wĩ mũkuhĩ mũno gũkinya njĩra-inĩ itũ ya ũciari tita ya thuri urethra ya mũthuri nĩ ndaihu mũno rĩu koguo ĩngĩkauma kũu blada-inĩ yũke ĩikũrũke ĩhĩtũkĩte nĩgetha ĩrute mathugumo nĩ ndaihu no rĩu gaitwo atumia nĩ gakuhĩ so ũkoraga atumia aingĩ nĩ magũmagĩrwo nĩ UTI na andũ aingĩ nĩ moragia kĩũria kĩu mbona nĩ atumia magũmagĩrwo mũno nĩ UTI nĩ tondũ urethra ya atumia nĩ nguhĩ na bakteria ĩrĩa kwambata nĩ very fast gũkĩra athuri kĩndũ kĩngĩ nakĩo nĩ ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa matanyuaga maĩ ũrĩa ngũgĩte ũhoro wa maĩ ũngĩkorwo nĩ menyerete kũnyua maĩ wega piũ na ũthiĩ rĩngĩ wathiĩ kĩoro warũgĩrwo nĩ bakteria ĩno kana urino na ũkorwo nĩ ũnyua maĩ wega piũ na nĩ ũrathuguma kaingĩ kaingĩ nĩ ũgũkora bakteria ĩrĩa ĩgĩburacwo nĩ maĩ marĩa ĩtarĩ ĩrakinya thĩinĩ wa urethra yambie gwĩthegea koguo kũnyua maĩ kwĩna advantage nene mũno nginya he ciana tondũ UTI ĩnyitaga nginya ciana nini to nginya ĩnyite andũ agima peke yake nyithaga nginya ciana nini na atumia arĩa marĩ aritũ bado nĩ makoragwo ũgwati-inĩ mũno wa kũnyitwo nĩ UTI koguo UTI ndauga nĩ bacteria ti mũrimũ wa kũgwatania yes hau nĩ nyendaga gũtheria mũno tondũ andũ aingĩ nĩ mokaga ũkaigua mũndũ agĩkwĩra niĩ ndĩna UTI na mũthuri wakwa nĩ aregete gũthiĩ gũthondekwo UTI ti viral koguo no gito nginya ati gukorwo wi nayo muthuri wakwe nayo kana wi mutumia ati wi na muthuri nayo ati onawe wi nayo
1: kugo UTI ndigwatanagio
0: UTI ndigwatanagio yes na nikio ndauga ni nyitaga nginya twana tunini haswa nginya tutu turahuthira poti angikorwo poti ya mwana waku nduramitha ndirathambio na wigiriri kure wagireirwo na indo ile ciagireire kumithambio nigetha angikorwo hena ka bacteria gakwe ni gukora mwana ucio nake akinyitwo ni UTI ugakoraga kana kararira gagithi guthuguma na ikoragwo ina ruo muno tondu icinaga tondu higo mũndũ na UTI ndũhotaga nginya gũikara na mathugumo blada-inĩ wĩiguaga tha ciothe tũmathugumo tũgĩũka nĩ ũteng'erire gũthiĩ gũthuguma ũkaigua atĩ blada nĩ tepresetwo gũtirĩ gũpresswo tondũ hatirĩ mathugumo makoo mecĩhio na ũgĩthiĩ gũthuguma ũthugumaga kĩndũ kĩni ũkaigua nĩ kĩĩ gĩkũhĩkĩte ũguo nĩ tondũ kũrĩa blada-inĩ bakteria ĩrĩa nĩ ndamĩjire lining ya blada rĩu mathugumo marĩa maingĩra matingĩhota gweterera nginya blada ĩrĩ ihũra higwo ĩrĩ ruta waste ingĩ nginya blada ihũre ũgũkora rĩu ĩracina kĩrĩa bakteria ĩrĩa ĩracina lining ya blada yaku rĩu ũhakĩingĩra tũmathugumo ũkaigua wacinwo ũgateng'era gũthuguma
1: aya na mwana ũyũ nake no amathe UTI ĩno kĩoro-inĩ kĩa andũ agima hĩndĩ ĩrĩa arahũthĩra hamwe nao
0: yes nginya cukuru
1: okay.
0: Kwanza mashukuru mũno mũno nĩ tũkoragwo tũkĩmahimiza ũtheru ũkorwo wĩ very high ũhoro wĩgiĩ cioro tondũ kũu bakteria cia UTI no cikorwo ciĩ nyingĩ mũno tondũ nĩ wona ciana nĩ nyingĩ na ndauga bakteria ĩno no ĩkorwo ĩnĩ hwea.
1: Okay.
0: Yes.
1: Kĩũria gĩgoka haha kaingĩ atumia ũkoraga tũkiuga aca niĩ ndigũthiĩ kĩoro kĩu gĩa gũikarĩra kĩu nĩ ngũmatha mũrimũ kĩoro gĩa gũikarĩra na gĩkĩ kĩngĩ kĩhana kĩa irima hihi gũkũ taũni na kĩrĩa kĩa irima kũrĩa icagi-inĩ hihi nĩ ha ũgwati wĩ igũrũ
0: kĩrĩa kĩngĩ gĩa gĩcagi nĩkĩo kĩega latrine nĩ ĩkoragwo ĩ more safe kwa sababu tondũ hatirĩ handũ ũraikara

e ta kusam kuno vya eno ne ni na wama mi part one. Ne hari party two, e riari woka, e amu e rire kao, no a de heta doiga, no a gadale roi mai viga, we. No a gadale roi mai viga, ngogo da kira roi baru ta hororo, party two ya roro. Ne ukubre rea vire California, ko inani age kinirewe, gada da gade ya dhokire. No ne aso kire, ma ke heta ni na motu miyozi, yoko do ginye raga mamu hao, ni gigi kira ni na mudo rare na maibo. Oko nungu wakame meka yukamu ige. Jeta kuwa katuki modu. Kana waka sungu lana ne gado siya mwanya hare ya hothi yori radhi. Kireli ya kameme. Thank you muno gawi ito akore na kuradhi. Manio tuko wa mweli to July. Friday. Niwe no furahi day it's here. Inyawa dhina. Inyanya tiki tida ikami no gure na idhano. Rata njite ogeni idagetari. Oke njita kogeni yonani yonani giko njita kogeni yeni. Wee njita yogeni. Nani yego njite ogeni. Awe oji njite ogeni. Konjita na yogeni idhuwa dhe atato. Nomu no ne idagetari. Caroline Mwai. Hare ya ha 0702-966-122. Drava ukinyete ha 0702-966-122 0702-966-126 0702-966-126.

0: Mamãe! Mamãe!
1: Mamãe!
2: Negado!
1: Neque!
2: Neguiki dira! Motsabu ine wakamemeka yukamwiki!
1: Asanta! Keitora niriere udaisi! Derede! Derede ta! Yokavi! Kameme, hello!
3: Wakachugura!
1: Yes, sir!
3: Wakachugura modo!
1: Ede hakuhana tia meni!
3: Utina urumani ye!
1: Aha!
3: Kwa
1: kinyua ye. Yei.
3: Masene kwa hile ni matu zabithi ya muno.
1: Atile na dhena ni maravire ure atuwa dhiri ona idhwe.
3: Neke matu kuzizi yoguo.
1: No oi.
3: Nare uwe. Sapo tile umoro kukana Egypt. Tile u.
1: Le ure.
3: Nye
1: dewa ingiladi Afrika re.
3: Ingiladi ye. Basi mabedi ya mkukuzi ya tea. Tusapo tifla chakana atea.
1: Leu nye da ya igatua joke mwena ware re.
3: Wa
1: Portugal, mother de na Portugal, ni supportaga England na Portugal. Ni ye supportaga England na Portugal.
3: Ona ni go supportiru England riu.
1: Ni ndi ndaga ndo gukuota Messi, ni ndaga mundu we na hinya wa gafira kama guru gwe yethera ta Ronaldo Cristiano.
3: Akirego wa kasugura.
1: Akirego
3: Ronaldo.
1: Ye ni meni.
3: Akirego mani wa kasugura.
1: Omothe weku.
3: Mwere karawe.
1: Eh.
3: Amuru o aduragi ae.
1: Eh.
3: Tama freno izuzuwe.
1: Eh.
3: Ale wakarowe.
1: Eh.
3: Wakasugura.
1: Yes.
3: Fake nyua.
1: We sawa.
3: Die sawa he.
1: Ukukodhele take omothe.
3: Dede yako ya terere.
1: Ukonywe take.
3: Omothe.
1: Eh.
3: Afita maizi.
1: Ah.
3: Sao mindia he.
1: Eh.
3: Wanasa potisimu ireko.
1: Reguwa rori ukukodhele take.
3: Afita maizi irese sao mindia. Na gasiris.
1: Na nesio siko nyitete yogo siga kukotha kedu.
3: Na zia kulia tere. Kinyua. Karibu kare ae.
1: We sawa.
3: Kamare boy.
1: Ndra dha kire ira. Ndra dha kio ega pio.
3: Faustin Munish.
1: Faustin Munish.
3: Thank you wakasugura.
1: Ni gado siya mwanya.
3: Thank you.
1: Thank you, Asante sana. Thank you.
2: Negado.
4: Thank you.
2: Neguweki dira
1: ka.
2: Motabu ine waka meme kayuka mwigi.
1: Yabasi ya dhimunde 0702-966-126.
5: SMS ni 2014. Kaimo komide.
1: Kai de dirire. Oh, de wika goku. Star 447 hash. Kai tu negre mudo kedo guri te idari. Tu abiri na mudo guri te kedo. Nore star 447 hash. Mudo guri te kedo. Let me check. Cecilia. Eka jabiri na mudo ita go. Cecilia. Wo nyabura na gei geme hau zini. Cecilia. Ah. Ero ibaro karaja de video tagu Sicilia.
6: The person you have called is not reachable.
1: Ngo kuhuri ari ngiona wahoria gutigana wajira wanyita beza sigana nduri hindi ukihota besa ure. Tawai kubari yo. Aya no koro hare no ngi haha unake tagwo miri. Wangeci. Muthere nyanari we ida kurari arume na maranyita no the maragayana. Oyo tagwo mele. Mere Muthoni. Eto tanyina Muthoni wanyi na watoni. Mwire tu dada tamono de primary school. Neo Veru. Nina mami. Idio tuwekira kakuo siya green na furana ya papo kena ite primary. Mwenya mali andari. Asati ya green ni furana ya papo na kezata kia kaki. Mwendo wakwara. Kanyo ni dada kihiri. Hello, kameme.
7: Hello.
1: Uwe mwega.
7: Ede mwega mwono.
1: Jeta kuwaka duke mwondo kuma kwa kameme kayo kamo igei. Good morning.
7: Morning too.
1: Ulo aho kire wega.
7: Jaraho kire wega.
1: Na nie ndio kuodire na urundio kire guko kuruta wira otuko I. Ngitaithana gi na ndu ta inyira marathikiria na magacagura gathandu kumakehotanira kindu.
7: Ana no go le ndu troketo kira nirio na inywe.
1: Ah santa ru mere weku.
7: Ede ga cie ke abu.
1: Wega cie ke abu. Ako ni ndi kuwe muno ni hetukagira ku we. Na ngaigua wega ria ndiragira hau.
7: Aye, go
1: kwa mko mushi wa tugino tana. Ah, ve gune dake na muno. Ni ngorega hau ngaria na ngaigua wega.
7: Eyo kore.
1: Ehe.
7: Ngirugira igoro muno.
1: Riu ri.
7: Eh.
1: No ingira haria thini ya Wasta 447 hash.
7: Ego ne ngoingirite.
1: Urutaga wira uriko kuga cie.
7: Ndirutaga wira na nikio toro urire tene.
1: Ah, nice one. No no wasagura gathanduku.
7: Eh ne thurire.
1: Number K.
7: Namba ithano.
1: Siringi 49 cia kuhe ngiri igana ria K.
7: Ya kiri ya mugwaja, giri, mirongo enana ya mugwaja.
1: Giri mirongo enana na mugwaja. Nesi yaku. Yo kiri ya lewe hangie, kaire tuga itumiri. Mwadhani wairimu. Nesta 447 hash. Imagine giri gana, lea mirongo enana na mugwaja. Nii kutati lo kinyinira we, daki nyaku. Nguwadu wala hota besa. Ugendo lwe Ta 447 hash. Dai nyanya ti dere ke kumini da tusia rujini. Ai dare de tagis ki puri dire dare ke na rio rige skip puri dia dai kum. You know ke. Ta 447 hash. Kameme, hello. Hello Kameme. Uhoro waku?
0: Mwega.
1: Dukiani dire?
0: Mwega.
1: Dukiani dire no hora horia Kameme.
0: Hello.
1: Anerera no hora horie Kameme.
0: Ni ndako igwanda horie Kameme.
1: Eh horo.
0: Ne te nauri ni.
1: Eh we ta kwati na wiku. Ye?
0: Ni ndako kini no ye do daivi haria deno zina ni.
1: Dajira kana ni muramu igua. Eh na di yeku. Hai, to di na bena kwaria. Kameme, hello. Haro Kameme. Haro Kameme. Noa Kira. Okay, Kameme, hello.
4: Hello, Kemami.
1: Eh, Kemami, we fara we.
4: Well, what are you doing, fara?
1: And I go, go.
4: Hey, you're in Masharia.
1: Mr. Masharia.
4: Eh.
1: Weko.
4: Eh, de la lo conduce de Silare.
1: Va a dire che tale.
4: Asa Silare, Silare, Spagna.
1: Oh, ate Silare.
4: Silare.
1: Tanzania.
4: Tanzania, mwaka ino wa Tanzania na Kenya.
1: Oh, naruwa kinyete Naroko?
4: Ndi Naroko, biyete.
1: Kawagira fale riku?
4: Ilo, yama imahiyo, Naroko, biyo, Migori.
1: Oh, Na hae nwege ya getegera na maa loito kito?
4: Iyo diyaka, iyo diyaka, iyo diyaka, iyo diyaka, mwaka ino sobe wana maa tena hau.
1: Oh.
4: Iyo diyaka, bote na asidare.
1: Oh, agira fale asidare.
4: Animoto kena jia muno Kameme. Atukawa Kameme tole.
1: Ah, thank you Masharia.
4: Nuna jibu wata yuana hau haise.
1: Ko? Ko?
4: Hali ugu hali weka wakife edera.
1: Aya, we wakife edera?
4: Nii kide wakife edera muguri.
1: Ya sarage?
4: One hau gogo eta gogoe. One hau
1: gogo. Goe ndiku we.
4: Baas, kone kuwa mosie.
1: Hali ya rogo nige dole kie karima wigiri ugu ikuru kena umirira gituia.
4: Baas, hamo zuri hau hali giri gasa.
1: Oh, Girigasa?
4: Yari Girigasa betago Elio.
1: Nida menya Girigasa. Yari kumotade kwa ndo itu tukithoma.
4: Elio dinelie muthuri.
1: Ah, nidake na muno. Riu utoridagia. Utoridagia turera.
4: Eh?
1: We na turera.
4: Anza dina isara kichwa ngombe.
1: Oh, waya
4: eh.
1: Kya magoro maigana?
4: Ne magoro matada
1: tu. Agithie thayo.
4: Thegio muno muthuri.
1: Thegio muthuri ndakena.
4: Ungihuria tariboka mwiri wa jero geoka mweyo.
1: Geta kwatia.
4: O
1: kali ole ho ya kalo
4: se manyana
1: po. Ekeko horere boro akumiga gwa tere ri. Ne wa hubire riri ona igiuga dire besa gutiri ugitikia.
4: Ukala muno muzuri.
1: Lights one. Na ne

kuo do kana nyu me rio do kana nyu me ba sa mo sa ra wa do re a to te ida na gi a ve ra egwa di ka na sa bion gwa da ma to re ma gu te te ga yu a kwa ne